0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: Yaka ke a mutlwa monna molonowe a tsamaya a jwetsa batho mme e be batho ba aga matsogo ba bonanowe a sa tsebi seo a buang ka sona ba bonanowe a ipuela ditaba fela tse sa tsebisagaleng nakong eo noe a neng a bua message wa morwallo nakong eo noe a neng a gasa evangedi ya morwallo pula e ne soka e na lefatsheng le ka lerotho di le le leng fela e re bebele go ne soka go ena puna lefatsheng ke ka go batho ba saka ba mogolwa ke ka go batho ba saka ba monkelela tlhogong ke ka gona batho ba ileng ba bona a ipuela tsa gae fela ya ba ga ba mommamele ba kgaoana le ena ba iketsetsa tsa bona tseo ba tummeng ka tsona e ka re ke a utlwa le kwa FM le tlisa baruti ka o fapafapana e ka re ke a utlwa le kwa FM le tlisa batlhanka ba modimo tsatsi le leng le le leng la beke go tloa digoreng tsa oseng o fitlhela digoreng tseo batho ba tswileng ka tsona e ka re ke a utlwa evangedi e rerwa le kwa from all directions e rerwa from all doctrines tseo o ka wa di naganang empa mamedi a be a aga letsogo a sa batlo mamela a bona e le tshenyo ya nako e tlo fitla nako eo ka yona o tlo

0: batho ha ba se ba bona pula ena for the very first time ya be le hona ba dumelang e ka re ke ba utlwa ha ba re naibe ha se yona ntho eneng e rerwa ke nwe e ona naibe ha se yona ntho eneng e rerwa le kwa FM ena na ha ile mona ietsa hala ho tshong ba ruti ba ne ba bua nnete mamedi wa le kwa ke rata ho bolella it's gonna be too late ha o tloba le nako ya o ka itukisa e tlabe e se e le late ha bohloko ka tsele makatsang e re bebele ya ba modimo o hopola nowe ha e hopole nowe fela empa e mo hopola le tsohle tseo a nang le tsona e mo hopola ha mmoho le diphoofolo tsohle e mo hopola ha mmoho le makgomo kao fela a neng a le ka a rekeng e re bebele modimo a lebale modimo ke modimo ya hopolang selekane seo a ileng a se etsa a re nkeke ka go lahla nkeke ka go tloela mamedi wa le kwa ntumelele ke o jwetse gore le o seng ga ka jeno modimo ena yeo re ke buang ka ena modimo ena yeo re mo sebeletsang o santsene a gopola le o seng gona gore ga ra bothata bo o leng ka re o bona ga ra boima bo o leng ka re o bona ga ga dikitlano tsa meno tse o iphumanang o le ka re o tsona modimo wa rona ga a so o lebale le o seng ga ka jeno modimo wa rona wa gopola jwalo fela ka a ile a gopola nowe le o seng ga ka jeno modimo wa o gopola kare o boima bo o leng go bona kare o mathata a o shebaneng le ona a divorce seng kare o mathata a go se utlwane go o shebaneng le ona o seng modimo wa gopola le o seng ga ka jeno a keke a o tloelela o le kare o tseo tsotlhe tsotlhe tseo o shebaneng le tsona bophelong ba gago tsebatleng mamedi e motle gore modimo a keke a o lebala modimo a keke a o tloelela modimo a keke a o furalela modimo wa rona wa tshepala ka dinako tsotlhe modimo wa rona seo a ileng a se bua o a se phetha mamedi wena o a rata kapa ga o rate wena o a dumela kapa ga o dumele go sona ke batla go bolelela o seng ga ka jeno whether you are ready or not Jesus is coming
1: revived. This is Hlale Thembeni Gospel Show, Saturdays from 3 to 6, only on Lekwa FM.
2: Mara yele nna ke a rata. Re no ya so

0: hleng tate tse ba kenang ka tsona bona ba so ba hlolela ba bona betsetsa ka mahau a ntate o betse ba matshidise o dipelo tse go ba ile ba tlamelle kwana ba fodise kwena ba bo pelo ntate ga dumela gona so le teng o tlang ka sibaka ipana tsa ka galona ntate ke bana le ba sibaga di lo ka ka fela bona le ba hlanga ba modimo ga di le kwa ba tsantle yena kgwedi ba modimo ntate ka ga malapa bona Oba mudumana tla ipana hatsa oba mudumana tla ba hlulela ba matlafatse ba hlanka ba bohle ba South Africa ha ba bona kwana lo seng ha ba hlulela kwana ha ba lwanele kwana ntate kitse eh le ke raketsa ha ke ba bo pilo tumela ka ga tsona ho hloka wena ntate ka ga tsona tsatsi na sane bo lo bo mudi lo nka sebaka ba tla mo mohalela mudumaka lo ipana hatsa ho hloka wena ntate hale molaye ka ba hlanka ba ha Duma ka duwa shipas, ah duwa shipas, eh tate duwa shipas, eh le sekh di popela matla, oba puloko bobo phila maphila nga bona, mina bona go hlena fatse ntate ntse go sala ba le bana ba bogona, ba bona ba hauhela ba kene ka ga di tracks, ah ba matla fatse, oba pholo lo bona ntate, ha le ba le sekh, ka mo fatse tsebele tso ao, ya sa tsina ka sheko ka di bisela tseso, ya phela ngwana sa ga tha shis
1: Hallelujah, hallelujah. Realibua, realibua kamoka bupilong. Samojuma koto atono la fate. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes.
2: Huise sompo le poko. Huntate le morale moya o halalela.
1: Hallelujah.
2: Kilina le tsatsi le tshabile. A se ka bohlale ba rona. Empa ke ka mahau hao.
1: Yes Jesus.
2: Ho robala ke tlwaelo empa ho tsoa ke mahau. Ra o leboa ntate ya Musa, ra o leboa ntate ya mahau. Ho bane e sa le o le ntate o tloa tshimolohong le ka shoko ntso le ntate ya sabalo le dilimo.
1: Hallelujah.
2: Hau hau hlola ka o safeleng wena Kriste bo kwang ka o safeleng. Tate Modimo o ntate Modimo wa dipelo o tseba mathata rona o tseba maima a rona. Wena Kriste ga fa matla kana go tsohle ha ke re khumame re rapele ka sa hlala ethembeni ka sa muruti wa rona le ntate Mike Ekwezi ntate Kwezi ha modimo a tlagetse tse yena ka hore le ka hore re khumama ka dipelo tseweleng ka tla sa mathata le maima empa wa tshepahala kana go tsohle baneng o re ka hara gohloge ke ke ga dula re to feta le ha maemo a dumela le ha maemo a sadinele re to feta ha re bitse thapelo e re kileng ra bitswa ka yona e leng gore ke ntata rona magodimo bitso la gao le kgethe muso wa otle thato gao ga etse lefatsheng tate jalo ka etswa le godimo re feka jeno tlhe ntate bogobe ba rona bo lekaneng ba tsatsi le leng le leng o re tshwarele tlhe ntate o re tshwarele melato rona jalo ka o tshwarela ba re setsetseng o se ka risa melekong porolwane le go ye mong ntate gobane moso kwa gao le maatla le kganya ka o sa feleng Ale wanta teki me malituma ka zone 20. Ale bua ka Kriste Morena, ka Kriste Morena. Amen.
1: Are le bua me malituma ha modimo khotso a hlono lo fatse. Amen.
3: Ke a lidumedisa bahlanka ba modimo ka moka studio.
1: Madumo me me mam.
3: Dade malatsi le ndate khwetsi. Bahlanka ba modimo modimo letse hana.
1: Una haswana, una aswana, una.
3: Ntate wa ka yo lekile ntate wa mokana wa ka Jesu Kriste ntate halalela modimo ya leng teng modimo ya tla ba teng le o se ntate modimo re tla go bona yolo ka lo modimo re kopa tshwarelo ya disito tsotlhe modimo a ka lekileng mo go setetseng re ikokobetsa ape plus wa tlosao modimo a ka re kopa go modimo a ka lekileng ba le gona ntate wa ka modimo a ka lekileng le tlo shaba letsatsi ke gona bana ke ne la maphelo a gona wena dikelelo botho bohle
1: yes
3: re bate ka tsa mmeng ka lefelo la mona Jesu o jo go mo dimo ka le dimo
1: oh yes lord are le bo me mam kwena
4: oh ntate ka Kriste morena mo yo halalelang o tsa o ya le lokula tshuta le hlomela la ntwa tshese mo lokulo Israel le difika la botshabelo qobo xiani tebe ya puluko modimo wa rona le ho senga tsatsi ke lena ke la moqebelo modimo a ka risa ditanki le ditebo ho wena ka mehauhello ya hao wena rengwe se tshabelo di suntsa tlokotsi tseba ba o tsepile wena rengwe molemo motho nya o tsepa motho nya o batlang wa re molemo o motho lebella lo itulela pholosong ya hae ka sebete morena ka re hloka mohau wa o busa ho laola tshunyena ntate mo isenlo pollang dinako mehla e sele mebi e mobileng sera sa rona o puruma jolo ka tau e batlang e tla maharola empa lentsena gore mohlole ka o tia tumelo gobane ore ya dutseng sephiring sa mookamedi a phaame o phomola moritingwa ya matla otlhe gobane o itsa retiseng kanong ya rona e fankgeda rona ka tumelo modimo a ka re sa sesenye gobane ya re tshepisitse modimo a ka o a tshepagala ntate o ile a kena le shatraka le meshaka la betniko sebopeng sa mollo wa kena le paulo sele selase ka ra tšhankana wa heletsa marako a jeriko wa bula le wa tlele le kgobedu wa fodisa mosadi ana na le phalo ya madi le o seng a tsatsi le na ke rata o bua mantse ileng a bua ke jobo gore ntate wa rona e fela re a tseba goba molokolo wa rona o a phela le o ba qetelong ka re maemo a South Africa re tlo bona o le moyemedi re tlo bona ka rona matlho e se se a emong gobane ke seo pelo ya rona e labalabelang sona gobane o itsa setšhaba sa gago se bitswang ka lebitso la gago sa ikokobetsa sa rapela sa batla fatlho sa gago sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo o tlo utlwa o le magodimo o tlo lebala sebe sa bona morena ka o boele o fodisa e le lefatshe la bona jalo ka o ile a tla o moapostola Johanne wa romela lenyolo e le ya go yena ore a se ka lebala go senola seprofito sa buka yena gobane nako a sona e sele gaufinyana ya itshilafatsang gana tswele pele a eketsa itshilafatse ya galalelang gana tswele pele a eketsa galalele ya molemo gana tswele pele a eketsa etsego molemo le ya lokile gana tswele pele a eketsa lokafatsa gobane mang le mang o tlo putsa go ya ka mesebetsi ya gae gobane ore mang le mang mo jalang teng o tlo kotula ntate re phela tshunye bodutu ka tsela ngwe e makatsang o la re tlhokomedisa morenaka ntate wa re lerato la ba bangata le tlo tapa ka baka la ngatafalo ya bogopo empa ya tlo tisetsa go fitlhela qetelong modimo a ka kena tla bolokega ntate re kopa moya wa o tisetsa maemo a sa re dumelele gobane ore keng se tla re aroanya le lerato la gago keng se tla re tlosa pela fatlho sa gago ana ke tlokotsi ana ke botubo ana ke tsietsi ana ke tlala ana ke matshwenyego ana ke lerato ao modimo a ka tle re ya kopa modimo a ka thata o phetha le gago ka maphelo re tlhomphileng ka ona re fe maatla gobane re dikwankwetla di awa le batšha ba ya kgathala empa ba itshepetseng wena ba bona maatla matšha ba fofa jalo ka ntsi ntate le o sengwe nako ona motlhanka o sa ntse a kena ka ragaso ga re tsebiso mo tshwarisitseng sona o seng a tsatsi lena dula molomong wa gae dula pelong ya gae re tsotlhe e tlo ba ka wena ka Kriste more Year for matter, mighty Jesus, mighty God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.
1: Oh, yes, happy lady.
5: Mujumwarona, ya halalelang. That you sing Honahaleza Silakajeno. Re tlile boathamelong ba maoto a gago re tlile go tlo o leboga ga e le mona o santsaneng o boetse o re adimile tšhadimo ya letsatsi re tlile go tlo o leboga ga e le mona o re dumeletse go fumana phefumolo ya letsatsi la kajeno re tlile re tlo o leboga gobane o ntse o le modimo ya itseng o na le merero e metle bakeng la maphelo a rona sena ke sesupo kapa ke bona bopaki ba gore go re dumelela ga gago gore re tsoe re be le tšhadimo ena ko baneng o batla go phethagatsa merero ya gago e metle bakeng la maphelo a rona ntate na re tlaya go mang ga re sa tle go wena na re tla bitsa go mang ga re sa bitse go wena na re tla meketsa go mang ga re sa meketsa tsetso wena na re tla ho heletsa ho mang ha re sa ho heletsa ho wena ke ka hona lo sengwa letsatsi la ka jeno re tla mo wena re re ntate thoriso le dipoko tsotlhe di a o tshwanela bo rena bo santsane budusi hantle le hetlela hao modimo wa ka ya halalela o santsane o lokelwa ke thoriso halalelo yo hleke ya hao lo sengwa na wa letsatsi la ka jeno eya lo seng re tlile re tlotlumelana le dikerobime le dirafime re re o ya halalela o ya halalela o ya halalela modimo wa rona bang ba rona tshwanetse betsatsing la ka jeno ga ba le bone empa mogau wa gago o titeitseng o bonagaditswe bakeng la maphelo a rona o santsaneng o bonagetse loseng ke ka gona re tlang wena re re ntate phagama rona re kokobele re ikokobeditse tlaso bonamelo ba maoto gao re tlisitse ditanke le ditebogo re tlile ntate loseng go tlo utlwa se wena o reng re se utlwe seo o ratang gore re phele ka sona bane lentswe la gago o itse lekeke la tla lefatsheng la gotlela go wena le sakala e tsa mosebetsi loseng wa letsatsi la ka jeno re leboga e le mona o santsaneng o re adimile maphelo o santsaneng o re adimile batswadi o santsaneng o re adimile bana o santsaneng o re adimile leloko loseng ona wa letsatsi la ka jeno re tlile jalo ka ga Joshua a ile ya bua a re ga e le nna le bantlo yaka re kgethile go sebeletsa Jehova loseng re tlile go tlo utlwa ga wena o bua le maphelo a rona modimo wa rona ya halalela re tlile go tlo utlwa ditaelo tse tswang go wena ka mohlanka wa gago modimo wa ka ya halalela loseng gona wa letsatsi la ka jeno ke kopa o rapela modimo wa ka go kope gore ntate tlhokomela malapa a tlhokang go tsebana le wena go na le bana go seng gona e reng ga re bua modimo wa ka ba sa robala malapeng go na le bana ba ntseng ba lera le tsela ena yotlhe go na le bana ba robetseng meqomong ntate ba ntseng ba batlana le dijo meqomong loseng wa letsatsi a ko tlole letsogo modimo wa ka go na le malapa a tlhokang go tsebana le wena mo kgotso e le sio loseng re kopa wena o bana o morena wa kgotso a ko kene modimo wa ka ya halalelang ntate re tlile re tlo rapedisa le naga ya borona ore ntate o itse lentswe la go a setšhaba sa ka se bitswa ka lebitso la ka seka sa ikokobetsa sa rapela sa gelwa ditsela tsa sona tse gopo wena o tlo utlwa go le legodimong mme o tla fodisa lefatshe la bo bona re kopa o fodise lefatshe la bo rona losengwa letsatsi la ka jeno ntate re tlile gobane re tseba gore wena go fetwe le ditshepiso tsa gago ebile ga o fetoge le dikano tsa gago re tlile re tlo rapelela mebuso ya rona re tlile re tlo rapelela bana ba rona re tlile re tlo rapelela batswadi re tlile re tlo rapelela setšhaba ka kakaretso re tlile modimo re tlo rapelela le ba ditronko modimo wa ka gore ba tsebane le wena ba gotlelane le wena re tlile lose modimo wa ka ya galalelang re tlo rapelela le botlhe ba dipetlele le ba kulang gobane re a tseba gore ka maqeba a morena jeso re fodisitswe ntate re tlile loseng gobane wena o ratile gore re tlo utlwa lentswe la kajeno ke ka gona re rapela re re ntate wa rona ya baotimogo lebitso la wa le ke le kgethege go tle mmuso wa gao thato ya gago etswe lefatsheng jale ka ga etswa legodimong o re fe ka jeno bogobe ba rona bo re lekaneng letsatsi le leng le leng o re tshwarele melato ya rona gore tshwarele melato ya rona gore tshwarele melato ya rona šale ka re tshwarela ba re setetsweng gape o seke wa re isa melekong ompo re lwanele go ye moobe gobane mmuso kwa gago le maatla le kganya le ka go sa fele modimo wa rona re a leboga ka kreste morena ka kreste morena ka kreste morena amen ke vusi wa handakane Sasolbeke
1: oh yes a re leboe vusi wa handakane ka moka Sasolbeke ga modimo wa kgotso a tlonolofatse oh yes
6: e kameni loise e kameni lonyana e kameni lo moya o ingwele siyakudumisa Thixo siyavuma ukuba wena unguYehova ndiyakholwa kuThixo oyise unamandla wonke umdali wezulu nomhlaba Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho Yiza nawe sesingene ebusweni bakho. Mawusilungise thina bantu bakho. Sakubhupa singene ezwilini lakho. Mudimu riya leboha. Moya o halalelang riya leboha.
1: Thank you, Lord.
6: Jesu Kriste wa Nazareth riya leboha. Ntate ri le ra robala wa re neha buroko ra tsoha ga tsoswa ke mohau le lerato la hao le thato modimo o nkile thato ya hao hore re tsoe ntate ra bona ri bula mahlo ra bona boholo le lerato la hao ntate ke mang ya ka ka wena o tshwanetse ke thoriso o modimo ya le teng ya ka dula a le teng o modimo ya sabalwe le dilemo Jehova o morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona o khoboshiane ya rona o matla a rona o senatla sa lehodimo re tla busetsa ho wena Jehova hobane melemo yohle e dutse ho rona ntate re tswile re ala ho lenaneo la hlala ethembeni ntate re dutse tshepong ya hao le matleng a hao a sa sitweng ke letho ba itshepetseng wena ba keke be ba swaba ho seng ha letsatsi modimo mahlo a rona a tadimile ho wena wena Alpha and Omega ntate ya sa sitweng ke letho modimo ya bula mo kwetsweng teng modimo ya kwala mo butsweng teng modimo ya re kenya mo sa kenyweng teng modimo ya re ntshang mo sa tshweng teng ntate mohau wa hao ke kwetsa e sale o re fihlela re maketse fela ntate ho seng ha letsatsi re a kokobela ntate ntsha borona ho kene bowena ntate tutubulla mahlo a rona thibolla ditsebe tsa rona re tlo utlwa modimo ya halalelang re utlwe lentswe la hao ntate ho seng ha kajeno wena e ba moemedi wa rona e ba mothusi wa rona moya o halalelang ntate re se ipone hlalefong ya rona re tsebe hore bohlale ba pele ko o tshaba Jehova modimo ya halalelang kena lelapeng lena lenane modimo mo dikeledi dikeleketlang marameng modimo wena o modimo wa dinako tsa hae modimo go tsohle di entswe ko wena modimo re boka wena maemong a re iphumanang le ho ona ntate re kekebe ra ra kena ka hare ho boemo wena o le siko jole ka ha o re tsebile modimo re sa le dipopelong le maemo a re feta ho ona modimo o a tseba jole ka ha o re tseba le palo ya rona ya meriri ntate ha hona e mo ya re tsebang ntle le wena ho se re a kokobela re phamisa wena modimo rona re a moya fala modimo wena o ya hlaela ntate re bua jwale ka dikerebimi le diserafimi re re winwele winwele winwele Yehova wemikhosi sithula imichele sibeka phansi sithi wena umhle simakade wena madida wena soni nina wena ntsimbi edla ezi wena wingadlangadla yezulu wena ungulincedo lethu sakuxakeka wena ungumthuthuzeli wethu sakulila mudimo riyaleboha ntate re atamela a letare ya hao a letare ya nnete ya tefelo ntate re hlatso o re hlakodisise ha re atamela a letare ya hao hlakola makgopo a rona modimo ntate re a tseba hore o tshepahetse ka matsatsi ohle modimo o re ya tshepahetseng ho wena a kekebe a ba a swaba ntate re na re tlile ho wena modimo o tseba ditabatabelo tsa dipelo tsa rona ntate ya dutse sephiring o phomola moriting ya matla ohle modimo re a leboha re tlisa ditanki le diteboho ho wena e ne se ka bohlale ba rona kapo tsebo ya rona modimo re itholang re tswile o tlo kena lenaneo la hlala ethembeng modimo kena le ntate Kwezi kena le bamamedi kena le di-silent listener kena modimo le bana ba rona kena le malapa kena le batho bohle modimo re sa lebale le bana ba rona ba hlahlathelang feleng haleleng ntate mo ba dutseng teng ha ba ikgopole ba kgutlele hae modimo re le batswadi re se ke ra ba kgobolosa modimo re bua bophelo obane maatla a lefu le bophelo a dutse malemeng a rona moya o halalelang moya wa nnete wa tshiseo kena dipelong tse batang di tukiswe ke lerato modimo hlabolla dikelello tsa rona modimo re tshwane le batho ba ne ba dutse ka phaposing e ka hodimo ba le kgopolo e le nngwe mme bohle ba tlala ka moya o halalelang ba bua ka dipuo tse fapaneng bona ho tle jwang ha ba ena ba kopane mmo ba rapela mmogo ho tshwana di oli e tshelwang hlohong ya arone e theohele le ditedung tsa hae le mophethelong wa kobo ya hae ntate re bope re be ngatana e le nngwe hoseng hona modimo re a kopa wena modimo ditsebe tsa hao ha di a thibana o re utlwa o le hodimo sehalalelong sa hao o re bona kgutsang le ntwa ye ha se ya lona nna ke le modimo ke theohile ho tla le lwanela modimo re a leboha ntate wa rona mahodimong re a leboha Jesu Kriste wa Nazareta re a leboha moya o halalelang re a leboha ntate re a leboha hobane o nkutlwile o nkutlwa ka mehla amen and amen and amen
1: Hallelujah, hallelujah. Really, boy, since we get the well, I say.
3: Oh, Daddy, Serasia, Tieta, Marasina, Mat, Sisule, the Calibito Lamagana Jesu. Give it to Kirape, the Calibito Lajis, one as a rat, give it to give Coco Base, give it to Kubiso Locomodimo. Put in that to say, what a Tilaka Joko say, Magana Jesu, say, my alarm. We send that to Modimaka, Modimo, Yahatis, and Guaro, Battle of Saint, say. Ke bitsa go wena re modimo ka lekilong modimo nka sebaka ntate ka lebitso la mogana Jesu ntate santse re rapela modimo a ka re tla go wena jalo ka o le modimo tlo mema jalo ka o le ntate wa rona o tlo go lwanele ntate lefatsheng la South Africa
1: haleluya
3: ntate re rapela ka lebitso la mogana Jesu le ntse la o itse ntate modimo re se phetse go rapela re dule re rapela go kopa go ikokobetsa gore ntate re betse modimo ka lekineng re etle go wena jalo ka o le ntate wa rona ntate o se ngwa letsatsi la ka jeko modimo a ka lokileng o modimo nka sebaka ntate modimo a ka lokileng re sa kena ntate modimo ke ena ngwa tlanka ntate modimo a ka lokileng ka studiong e ba le ena modimo ntate Kwezi motho so mo etsa ntle ka lebitso la mogana Jesu modimo re le ba o tsogisetsa ba tlanka ba hao ntate re ha ba robetse batho ba phutulile bona batsuwe ntate modimo o tlo batla swatlo sa hao re le ba ntate o tsosa le rona re betse re hopola ntate modimo a sena ako ya o robala ke nako modimo a ka lokileng a re bitse go wena re hueletse wena o itse o tla go utlwa ntate lentswe la o itse go rona wa re modimo a ka lokileng o modimo o tsholo ntate modimo Jeremia o go jwetsitse ntate modimo wa ka ntate modimo Jeremia 9:11 wa re modimo ga modimo a jikelang dithepiso tsa wena modimo ntse di gopotse re a gopotsa o seng he o modimo a ka lokileng ke rona bana re sa le bana ba gago le fatseng la South Africa tlo go thusa ntate go lwanela go bana go wena fela modimo go lwanela gona gona matla gona bohlale re kopa mo ha wena o itse go lekane ntate modimo se fatsa tsila ka jo go ntate modimo ka lukileng sira tsa go beletsa sa masithi ma modimo electric e ba mo ferefere sa tsebo ho etsala empa sira sna matla o itse ntate modimo sona sna matla se hlole ile ka lebitso la mogana Jesu ntate modimo ka lukileng wa go mo ga sona se tla fela se tlo utswa supportetse sitimetse empa ntate modimo re hlola ka wena Jesu Kriste go bana o itse ntate modimo re hellwe re hlalefe re bona go se ga ke sena ntate modimo se re qetse se go hlokola jwa ka oro ntate modimo se go sokopatsa empa wena morana Jesu itse re rapeletse ga leboga ke ka hona ntate modimo re tswang ka meso meso itseng go batle ka meso go tla fumana ko wena modimo a ka dikene go tsoma wena jwa ka le modimo ntate modimo a go fumane go bana ntate le fatse la bogona ke le bohloko le tsena modimo a ka tlo go thusa go lwanela mmusong wa sira le satana re fafatsa madi a mogana se ka khotlotsene tsa lefatshe re mema jolo ka le modimo go ntate tlo go tlwele bohlokong lefatsheng lena go lwanela ntate modimo a ka lekileng ga re ke ke lwanela kwa ena ga ona modimo a ka me re ka baleya empa re balela gone jolo ka le ntate wa rona tlo teke gape tafole pontsheng ya dira o etse modimo a ka lekileng dira tsentse di kobetsa bana ba bo rona di tla e pepenele modimo a ka lekileng di tsebo galengwela ka lebitso la mogana Jesu ntate o itsa gona ntho e pateileng wa re tsentle fifi ntate mo ditlo tlhaganye ke ka ona o se re rapela gore modimo re thusa lefatsheng la bo rona se ga se ke ene modimo se ya kotula wena modimo ka lentsweng la o boletse ntate modimo a re re ke ene etswe lefatsheng la bo rona ntate re ke ene modimo a ka lekileng go bile le batlhanka bao ba emang ba hweletsa ba re ka ba ba boneng ntate modimo ba ba botsa ba re ke ba mang bana ba tswa kae mogana Jesu Kriste modimo a ka lekileng morana a rona a se ka ba bona gantle ya re tshwereng lefatshe modimo a ka lekile a re ba tswa gone modimo a ka motlhanka a rona o ba bontshitseng o ntate a re ba bone gotlhe ba bone le dipatue modimo re keneetsweng pa re a tseba e re na le ena o mogolo feta ntate modimo a dira e re na le ena ntate modimo ke ena a re lwanelang e re na le ena ntate modimo ke ena a buisang a laelang ntate sera se ya lebala gore lefatshe ke le gao le tsotlhe tse o lona ke di tlisa wena ntate modimo re tse katamela modimo a ka fatsheng la gago re betse go mema jalo ka ole modimo itse ntate a go robala go tse le ditlhola ntate modimo le dula le tandemine wa re ntate me re kopaneng teng re rapelang wena o teng ntate modimo a ka letlhola ga ntate modimo le ngalong eo gore mamela ntate le tsebe ya moo modimo tlo go thusa ka lebitso la mogana Jesu ntate re a o mema re a tseba jalo ka re rapela ge le mona ntate motlhankalo le studio moo ntate modimo le kwa tsebe ya gae moo ntate modimo tsebe gao moo le mona me re leng teng ke le ka gara ntlo ka mogeng yaka o mona ntate tsebe yao mona wa re ntate leitlholago ntate le re tadimme ka mosa wa re letsolago le sedu ke letlotlo go na molelo go lwanela modimo a re lefatshe ke le gao le tsotlhe tse go lona wa re ntate modimo lefatshe ke bonamele ba manto gago se rantse se ipusa se edi motla se bonamele ba manto gago ga se tsebe ntate modimo a ka lekileng se tloboga se fediswa ntate modimo nako e fitlhile ga rapela ka lebitso la mogana Jesu ga inegela gape-gape ka botšhao se ge dumela modimo re lebo go tsoswa ko wena re lebo wa bophelo bo botšha kgweding ye ntšha ke na le gona re etele pene ntate ke bana batlhanka bago ba ba teng ntate ba boloke le bana ba bona le balekane ba bona boloka bagalaledi botlhe ntate modimo ka gotlo tsene tsa lefatshe boloka bana ba dikolong ke bana boloka ntate bana ba rona boloka ntate modimo a ka ditlolo tsa rona boloka botlhe bana ba ka gotlo tsene tsa lefatshe ntate re lwanele gobane le modimo go utlwele botlhoko le lefatsheng la bo rona go utlwele botlhoko se ntate modimo ke bana ba tlo ema ntate modimo ka pola mabitla a buleileng mogana Jesu ba tshediso ba etse gantle ke bana ba kulang ba dipatlele ntate fodisa tle ama maphelo a bona ke bana ba ditoronko ntate bang ba tshwere ka tshwenyetse ba le bona ba thuse mogana Jesu thusa dira ke tsena di re tlasetse wena re lwanela gobane le modimo re betse re latlhela go wena gobane itse ntate modimo re latlhele go wena lentswe lao ga le re modimo tlisang gonna le re latlhelang go nna nna modimo a ke a le kgathalela ke ka bone re latlhelang wena o se retele pele go romelela manyolo ya godimo a retele pele a re boloka re tshireletse ka lebitso la mogana Jesu re neela tsotlhe ntate ga re re letho ka sega tsentse re stimela electric seetsa metlholo ya go se ka kgona go rapela re a rapela ka lebitso la Jesu re a rapela ka lebitso la Jesu re tlama moye disele ya satane re letlhea segodisa diele re lekolola matla modimo ke ena motlhanka ba le ena boloka go tshireletse le botlhe bamamedi ba lekwa botlhe ba gobetseng ntate ba ntate modimo ya mesebetsing ba tshaisang re ba boloke ka lebitso la Jesu re demba Jesu Kriste ke morena re leba ba ntate o itse se rapela ke se re leba go Jesu ke morena amen
1: ha o be jwalo modimo ha o be jwalo re a leboa ntate re a leboa modimo ya matla ohle re a leboa le o seng ha ka jeno re hauhele ntate re hauhele modimo oh yes oh yes oh yes
7: modimo ya mosa modimo ya lerato modimo ya se setweng ke letho lefika la maphelo a rona setshabelo sa rona moloki wa batho le diphoofolo wena ya mosa wena ya lerato wena a se setweng ke letho wena o othametseng senatla sa legodimo magodimo ntate wa ka lokileng o busang lefatsheng jehofa wena letso la gago le sene gotshwane gore maphelo a rona ntata rona magodimo ke re dumela morena ya mosa dumela ntate wa ka ya magodimo dumela moloki wa batho le diphoofolo dumela mokamedi ya rena dumela morena wa kganya dumela morena wa pholoso dumela matlamo ya o halang dumela our sweet smelling aroma our perfume dumela the spirit of discernment ke le dumedisa ka lebitso le e phametse mabitso otlhe lebitso la mpholoso rena e leng Jesu Kriste ke re dumela motlhanka wa modimo re a leboa ka tšhaba letsatsi la kajeno ke itlhonofatse golotswa ka gae ka mosong go tla go rona ge lebela bogolo ba modimo le letso la gae le maatla le re sekileng godima tsotlhe tse bang di ne di etsagala gobane ke modimo ya sa o tseleng ya sa robaleng ka metlhala matsatsi o dule a tadimme mme megoo ya rona o a e utlwa ga re meketsa go yena jalo ka ga e la utlwa megoo ya bana ba Iseraele ga ba ne ba meketsa go yena mme itse nako ga e fitlha ya ba o atla o deliver bana ba Iseraele ga lo jalo re a leboa gore ka metlhala matsatsi seatla sa ya se suthe go rona ka metlhala matsatsi poloko ya ga e dutse na le rona ka metlhala matsatsi wa re namolela kgatlhano le digodimodimo tsa lefatshe lena ka metlhala matsatsi o bapa le rona gobane ke modimo ya re tshepisa tsengwe ra ke ke a re tloela ke ke a re tloela fela mme re a leboa ka bogolo ba gae le bophara ba gae re a leboa ka tataiso ya gae re a leboa ka tshireetso gae re a leboa le kampho e kgolo e leng bophelo ke ke letswa matsatsi dilemo le dikgwedi re a leboa ka poloko ya gae re a leboa ka boteng ba gae maphelong a rona ka lebitso le e phametse mabitso otlhe lebitso la mpholosi wa rona e leng Jesu Kriste this is the day that you have made my Lord and Savior we should be glad and rejoice in it re a leboa morena re a leboa ka gotso re a leboa ka lerato re a leboa ka kutlwisiso ka bohlale ka tsebo le ka tsone ditshenolo re a leboa morena ka boikokobetso re tlatsa ka tumelo gore tlatsa ka lerato morena ka lebitso la mpholoso re na leng Jesu Kriste thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit in Jesus mighty name in Jesus mighty name I pray Amen and amen and amen, my Lord.
1: Hallelujah, hallelujah. Hakile buweka di chapelo tsohle tse keneng mamedi motle. Hakile buweka nnete di voice note tsohle tsa di chapelo. Ha ke khutla ke hona ke tlabe ke nka mehala, ke nka le melaetsa e tlabeng e kene. Ha ile ha jwale ke a leboa ka nnete ka di chapelo tsohle tse keneng. Ha modimo wa khotso a hlonolofatse. Hohle mo di tswileng teng, lapaleleng le mo hutswileng chapelo e o teng. Ha modimo a hlonolofatse ka nnete e bang a le teng ya kulang ka go lapa modimo ha ebe yena mofodisi e bang o le teng tlhoko ka go lapa modimo ha ebe yena a tlang o e finyella tsatsing la ka jeno ke rata o tsho ke re modimo o a mamela mme modimo o a araba modimo o a araba mamedi motle tlhapelo e nngwe le nngwe e keneng modimo o tlo e araba tsatsing lena la ka jeno o ya phendula o baba
8: tshelo makhelwane ke kutsi siya jaiva manje bosse

le kwa FM le o seng a ka jeno e santsane e le modimo ha so fetuwe e sa le yena wa maoba wa ka jeno le ka o sa feleng o re molaetsa dumela brother Mike behind the mic ke le bua mohau o tsusitseng o seng hona ke mesara matitsa ho tswa ka mane ka Devland ha ke itebohele hle modimo wa kgotso a hlonolofatse melaetsa yohle e keneng ho seng ha letsatsi la kajeno ke a leboha hle ke a leboha ho bohle ba tswileng ke sa tjho ke re hohle mo melaetsa ena e tswileng teng lapa le leng le le leng marulelo a mang le a mang mo melaetsa ena e tswileng teng ha modimo wa kgotso a ilo hlonolofatsa lapa leo tsatsing la kajeno ha modimo a ilo finyella ditlhoko tsohle tsa lelapa leono ho seng a kajeno bohle ba leng ka go lelapa bohle ba nang le ditlhoko ha modimo e be yena a yang ho kena a hlonolofatse e be modimo a yang ho fodisa e be modimo a yang ho phethahatsa ditlhoko tsohle tsa lelapa ka kreste morena ka kreste morena le o seng a kajeno re sa phahamisa lebitso la hae re sa phahamisa boholo ba hae gobane hayo ya tshwanang le yena ke yena fela e leng modimo ke yena fela ya bokwang le ka o sa feleng ke yena fela modimo ya tsebang seo re se hlokang ke yena fela modimo ya tsebang le seo re santse re tla hloka tsatsing la osane ya tsebang le seo re fetileng ho tsona ke yena ya tsebang le seo re tlo shebana le tsona tsatsing la kajeno tseo rona re sokang re di tseba yena o santse a di tseba re a mo leboha re phahamisa boholo ba hae re ao boka morena re ao boka letsatsing la kajeno o re molaetsa dumela ntate Crazy le o seng jesu ke morena ke kopela Jinja Maleka thapelo in 2 weeks time o tlabe a kgutlela sepetlele re tla rapela mama pele re tswa karo studio re tla rapela ka nnete tsohle ditlhoko tse santse di saletse morao modimo o tla diphethahatsa tsohle o tla diphethahatsa ntate ya matla ohle jwalo ka minathoko a rialo o a mamela mme modimo wa rona o a araba oh yes le o seng a kajeno e santse le yena modimo oo le o seng a kajeno ha so fetuwehle e sa le yena modimo ya tshepahetseng modimo ya tshepahetseng ka dilemo le dilengwana e sa le yena letsatsing la kajeno mamede motle ntumelle re lebe jwalo lentsweng la modimo le o seng a kajeno re lebe jwalo ka mminathoko o re lekunutung le morena yes yes yes akere

yes, oh yes, oh yes. Reo le bua modimo le o seng ha ka jeno. Ke nako ya hore re ikatumetse ho yena. Ke nako ya hore le o seng ha ka jeno re sa tsoa. E sa le matsa re ke re ya sephiring ho yena. Re ke re kopane le kunutun le yena. Hobane ke modimo ya utlwang. Ke yena fela re ka

tsohle tse re kgathatsang tsa lefatshe. Ke yena fela Modimo yeo re ka llelang ho yena, ra lesa ho llela bathong, ra lesa ho llela ho basomi, ra lesa ho llela ho batho ba hosane e tla bang dithohako ho rona. Empa ha re llela ho Modimo, ke teng fela moo re tlang ho fumana dikarabo tsa maphelo a rona teng. Ho na le molaetsa o tswa ka mane ka Zone 7B. O re fela bona thapelo e na le maatla ha o rapela ka tumelo. Jesu o a mamela, a boele a arabe. Re a leboha Ntate Kgwedi ka dithapelo tsohle tseo re di fumaneng hoseng hona. Oh yes, oh yes. Ke na Modi mokati ka mane ka Zone 7B. Ha o felle moo, empa o re a ka Kreste Morena. Ka Kreste Morena, mmuso wa hao otle. Oh yes, re a leboha wena Modi mokati, Modimo wa kgotso a tlonolofatse. O kene molaetsa o re Jesus, Jesus o tseba dipiri le makunutu a rona. Dikunutung le Morena. Oh yes, ke Mamadibo ho tswa ka mane ka Dennisville. Ha Modimo wa kgotso a tlonolofatse. Re ke boela hle, re ke boela ka nnete. E sa le Modimo le o seng hona ha kajeno. Mamele motle, ke rata ha re ka leba jwalo palong ya lentswe. Ha re lebe jwalo palong ya lentswe o seng ha kajeno. Mme yona re fumana mane bukeng ya Marena. Tshwarelo mamele, re fumana bukeng ya Mareka. Oh yes, taba tsa ka dikopane o seng ha kajeno. Empa le ha o le jwalo lentsweng teng re aya. Ha o letho le tlang ho re sitisa, ha se voice, ha se letho, empa ke ya ho ntse ho le jwalo. Ke ya ke ntse ke kgohlela jwalo, ha o letho le tlang ho nthiba letsatsing la kajeno. Ha re lebe jwalo bukeng ya Mareka, kgaolo ke ya leshome. Buka ke ya Mareka, kgaolo ke ya leshome. Ha re ka le jwalo temaneng ya 46. Mark chapter 10. Starting from verse 46, Dr. Teo Sajwalo upitela u verse 51. Kapayona 52, hamurena aratini. Hawifumane ebalia kamokwa letila ekina. Buka kia mareka, haulo kia leshume, timana kia mashuma mane amitu itiletin, huliba mane uya mashume amatano amutu umu. Ebalia katilichinana, ore ba fika Jericho. Jesu ha etswa Jericho le barutuwa ba hae, a ena le bongata bo boholo. Bartimia moratimia wa sefofu o ne a dutse pela tsela a kopa. Ha utlwa hoba ke Jesu wa Nazareta, a qala ho hoa le hore oho morata Peter, Jesu o nkutlwele bohloko. Ba bangata ba mo kgalemela ba re a kgutse, ampa a eketsa ho hoa a re, morata Peter, nkutlwele bohloko. Jesu a ema a re a bitswe. Ya ba bitsa sefofu ba re ho sona, kgothala o eme wa o bitsa. Ya ba se lahla kobo ya sona sa ema sa tla ho Jesu. Jesu a bua a re ho sona, o rata ha ke o etsetsa. Sefofu sa re ho yena, Raboni, anke ke buyele ke bone. Jesu a re ho sona, iya, tumelo ya hao e o pholositse. Sa bona hanghang, sa ba sa latela Jesu tseleng ya hae. Morena re a leboha. Ntate ya lokileng hoseng ha kajeno, re sa phahamisa lentswe la hao. Phahamisa ntate lentswe la hao le ngodilweng, le ngolletsweng rona Modimo ya lokileng. Ntate re a rapela hoseng ha kajeno ka boikokobetso, hobane lentswe la hao le badilwe. Ntate, mang kapa mang a ka e nka ena buka a e bala, empa Modimo ho nka wena ho ka e qhaqholla. Ho nka wena Modimo ho re fa hlalosetso ya sebele, ho re fa manollo ntate yeo o lakaditseng hore re e tsebe tsatsing la kajeno. Morena re a leboha.
gobane o santsane o le modimo le o seng a ka jeno re a lebogang tate gore o sa re file nako le motsotso modimo gore re tle re tlo utlwa lentswe la gago ke na ka go malapa modimo gotlhe naga ka bophara lefatshe ka bophara modimo ka dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe mo bana ba gago ba mametseng modimo a ko godise lentswe la gago le jale modimo dipelong tsa bona ga leke le ageng tate le phele kare o bana ba gago modimo re be dibutua tse ntšha ka lena letsatsi ntate lokileng re beya tsotlhe matsong a gago modimo ga e be wena ya tlang o ka le kakolola ga e be wena a tlang o ka bua dipelong tsa rona modimo re leboa tsena tsotlhe ntate lokileng ka lebitso le maatla lebitso la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste yena a ileng a re gatela lefu a re siela bophelo bophelo bo sa feleng gore ka yena re tle re bolokege ntate re a leboa ka kreste morena ka kreste morena amen.

Mamedi motle wa le kwa FM. Ha ke buela ke o dumedise o seng haka jeno. Ha ke buela ke o amohele le o seng hatsatsi lena la mokubelo. Le tsatsi la boraro la kgwedi ena ya mphalane. Selemong sona se udimo sa ketepedi mashoma mabedi a metso e tsiletseng. Ha ke o amohele ho le le haufi mo o mametseng o le teng. Ke phahamise letsoho la ka ke hwehle bohle bahlanka ba Modimo ba mametseng. Baefankgedi, baruti, baapostola, baprofeta ka bophara ba lefatshe. Hohle moo ba kabeng ba mametse ba le teng ka boikokobetso. Se ntse ke ba rolela kgaebane. Modimo wa kgotso, Modimo wa mehauhelo yohle, Modimo wa lehodimo, Modimo ya matla ohle, a lehlonolofatse le o seng ha kajeno. A lefe matla a fetisisang a pele, a le tsosolose botjha, le sa tlo qala letsatsi la kajeno. Bohle mo le leng teng, le sa ntse le tlo ya ka mafapha ka ho fapana, mesebetsi ka ho fapana. Modimo e be yena tlang ho le etella pele letsatsing la kajeno. Ka Kreste Morena, ke a itebohela hle. Mamedi motle, ha nke ke qale lena letsatsi, ke qale lena lengolo ka ho hopotsa hore lena lengolo ke lengolo le tlwaelehileng haholo. Bang ba rona re a tseba ke lengolo leo ka nako tse ding re seng re le tseba ka hlooho. Empa ho na le taba ho seng ha kajeno eo ke lakaditseng o ka e bua le wena. Ha Modimo a re dumella, ha Modimo a re tataisa ho seng hona, ke lakaditse re ke re tlo tsamaya hanyane ho lona lengolo lena. Modimo a ke a re bule mahlo haholwanyana. Ee, ke lengolo le tlwaelehileng. Ee, ke lengolo leo re seng re batla re le tseba. Empa ho na le dintho tse mmalwa tseo Morena a nelellisitsweng tsona ka lona. Hore le ha e le lengolo le tlwaelehileng, le ha e le lengolo leo re nahanang hore re a le tseba, empa ka nako tse ding hwa lokela hore re ke re tsebe ditsela tsa Modimo ka aro lentswe la hae. Re tsebe ditsela tsa Modimo ka mo Modimo a operatang ka teng. Ho na le dintho tseo e reng ka mehla ha Modimo a di etsa, ebe re ipotsa dipotso re le bana ba hae. Ebe re ipotsa dipotso re le bahlanka ba hae. Ka nako tse ding re ipotsa dipotso re ntse re le bareri ba lentswe la hae. Hore ke ka lebaka la eng ha Modimo a na le ho botsa potso. Le ntho eo Modimo a e bonang, Modimo o na le tlwaelo, o na le tendency ya hore a botse potso. In other words, Modimo o batla o rezene, Modimo o batla o bue ka tsela ya hao. Modimo o batla o beye ditaba ka moo wena o batlang ka teng. Hore hosane o tlo se ke wa nahana hore ebe Modimo ha o utlwisisa. Mamedi motla, hodima Modimo a tseba, hodima Jesu a tseba, hodima Mora Modimo a bone hore monna enwa ke sefofu, hodima a bone hore monna enwa o wa phupuletsa. Monna ona o hweletsa tjena a sa mo bone le ka mahlo, empa le ha o le jwalo, pele a ka etsa eng kapa eng ka yena, o santsane a mmotsa potso le hoseng. A o santsane a botsa hore o rata ha nka o etsetsa eng na. Oh my God, rata o leboha le hoseng ha kajeno ho wena ya leng diphating tse tjhesang, ho wena ya leng betheng ya sepetlele, ho wena ya sa robalang bosung ba kajeno, yeo e sale o opelwa bosiu kaofela. Potso ya hlaha le hoseng ha kajeno hore o rata ha nka o etsetsa eng na. Ngwaneso, dingata dintho tseo re ka di kopang ho Modimo. Dingata dintho tseo re ka reng a re etsetse tsona, empa Modimo o batla o prioritize dintho tsa hao. Modimo o batla o bue ditaba tsa hao ka moo wena o batlang ka teng. Re ka nahana o batla pholo, athe wena ha o batle pholo, o batla ho hong ho itseng. Ke ka hona Modimo wa rona, Modimo ya sa foseng, Modimo ya sa etseng poso, ka mehla yohle ha bua o fa choice. Ha se Modimo ya fostang dintho, ha se Modimo ya qobelang dintho
ka mo yena a batlang ka teng mamedi ke batla o nkutlwe o seng a letsatsi eno a monna ke monna ya sa bone mahlong bibele e re ke moratimia bibele e re ke bartimia ka lebitso bibele e re monna ena o ne a dula motseng o bitswang Jeriko ke a dumela hoja mohlomong a ne a sa dule Jeriko mohlomong e kabe re mo supela metseng e meng kaekae empa mongodi wa buka ena e le mareka ka sebele o re tsebisa tsona ka botlalo gore re tle re seke ra lobokanya ditaba re tsebe go di tsamaisa gantle ka lenaneo enwa ke monna yeo itseng ga utlwa gore Jesu ke ona wa feta a seke a emela go tseba gore na ebe o tlwetsa eng na a seke a batla go tseba gore na ebe o tshwere eng ka jeno empa a ema a hweletsa a seka senya nako a tseba gore ke na le tlhoko seng a ka jeno ke batla go bona le nna gale ke phupuletsa dintho gale ke itshwareletsa ka mabota ena ke nako ya gore le nna nke ke bone jwalo ka ba bang le nna nke ke tsamaye ka pono jwalo ka ba bang empa monyeta ke ona wa tlhaga o seng a ka jeno Jesu a sa foseng o santsane a mo fa monyetla mmamedi le wena monyetla o teng motlhomong o santsane o na le ditlhoka bophelong ba gago motlhomong o tsoa tsena o lemetse maikutlo a sithabetse moya o fatshe o batla dikarabo tsa bophelo ba gago o sa le teng Jesu ona le o seng a ka jeno potso e satla gore o rata ganka o etsetsa eng na a ko bue le ena bongweng ba gago a ko bue le ena karo lapa la gago a ko bue le ena go tsotlhe tseo di tlhokang e sa le ena Jesu o le wa maoba e sa le ena Jesu o na wa kajeno e sa le ena le ka o sa feleng bartimia a hweletsa le ga ba se ba mo thiba motlhomong ba ne ba mo sututsa le mo sututsa ba re tlwela gore rasetsa seke wa re tena sefofu ko wena empa a hweletsa go ntse go le jwalo bibele e re teng ga ba mo galemela ya ba o huwa le go feta go eketsa hweletsa ke a ipotsa ke ba ba kae bao e reng a ditlhoko tsa rona di itlhaisa bao e reng a re hweletsa go morena e be re swabela batho e be re swabela gore batho ba tla reng ka rona mamedi e motle ditlhoko tsa gago di tla pele ga Jesu a fitlha bophelong ba gago seke wa kgathalela gore motho o reng ka wena seke wa kgathalela motho ya leng pela gago ga o rapela a ko hweletse o bue le morena a ko bue le ena jalo ka ga o bua le motswalle a ko bue le ena jalo ka ga o bua le morena wa gago a ko bue le ena jalo ka ga o bua le motho a tla go tlisa tharollo bophelong ba gago ba bangata mamedi e motle ba mo galemela empa a seke a mamela ke rata seo Jesu a ileng a se etsa a re mo tliseng kwano ga ka kgathalela gore batho ba tsamayng le ena ba reng ga ka kgathalela gore ba mo thiba ba mo thibela eng yena a batla gore a tle kwano mamedi e motle ga nako eo e fitlha bophelong ba gago a ko e sebedisetle a ko tlwele go kgathalela batho a ko tlwele go kgathalela gore mang o tlo reng ka wena ke nako ya gore o amogele pholo ya gago e re bibele ya ba o latlha kobo ya gae ee motlhomong le wena o santsene o iphaeletse motlhomong o santsene o tletse ditlhong motlhomong o santsene o tletse dipelaelo o santsene o tletse tshele o santsene o tletse lefufa ena ke nako ya go latlhe tsotlhe tse tla o sitisang go bonana le morena a ko latlhe tsotlhe tse tla go wetsa lebota pakeng tsa gago le morena ee o iponagatse go yena o tlhwekile o iponagatse go yena o sena merwalo jalo ka monna enwa ya wa sefofu monna ya neng a nyatseya empa le yena a tloa mono a thabile e re bibele a ba a latela morena gang ka moramono ga a ka senya nako gobane a tseba gore ona ke motsotso a kekeng a fetwa ke wona ona ke motsotso a kekeng a thabela go latlhegelwa ke wona
hona le ntjo e makatsang ka modimo ona mamedie motlaha o botsa potso o tlo a lebelletse wena o ntse se le maikutlong a hao o tlo a lebelletse wena o ntse se o batlang ho setseba se o batlang ho thuswa ka sona se o batlang ho fumantshwa thuso ka sona e hangata modimo o ye a batle ho bona wena hore na ebe o na le eng na na ebe o tshwere eng na na ebe o hloka thuso ya eng na a ko modumelle le ho senga kajeno a ke a kene bophelong ba hao mamedie motle hopola hle ha na a fihla ho moshe moshe a sa ntsana a iputsa dipotso a sa ntsana a ingamangama ha ka ya kwana le kwana o ile a mmotsa potso a re ke eng eo e letsohong la hao ya ka morao ba moshe a mo bontsha re ke lere yes ya ba o sebedisa yona ntho eo a nang le yona modimo ka mehla ga ke a batle ntho e seyo ga a tlo o batla dintho tsa o senang tsona ke modimo ya tsebang ho sebetsa ka ntho e nngwe le e nngwe e leng teng baeso modimo o rata o thusa motho ka seo motho a nang le sona modimo ga a kakebe a go batlisa dintho tse seyo modimo wa rona ga se modimo ya complicated ga se modimo ya tlang go kenya tsietsing halleluja ga se modimo a tlang go batlisa dintho tse seyo re kopana le ena nakong ena mamedie motle bukeng ena ya mareka a botsa monna enwa yeo e reng ke mora timia a botsa monna enwa yeo e leng bartimia ka lebitso a botsa monna enwa yeo re reng ke sefofu gobane fela a sa bone mahlong ee ke mona mo re kopanang le ena teng a mmotsa potso gore na o rata ga ke o etsetsa eng na re utlwa a hweletsa a re ra bone ga nke ke buele ke bone ntumelele ke bue le wena mmamedi a mmametseng ka jeno ntumelele ke bue le wena ya santse a le diphating ke nako o kula ke nako o peinelwa ke nako o utlwa bohloko o sa tsebo bothata ke e na ke nako o fetofetoa o sena boroko empa o seng ga ka jono ke rata o tsebisa a ko latlhe tsotlhe diqeaqeo tsa gago a ko tloele tsotlhe tse o setisang go bonana le morena a ko mo jwetse gore ga nke ke boele ke fole le nna ga nke ke boele ke tsamaye ga nke ke boele ke etse mamela mamedie motle tsotlhe tse o lwanang le tsona ga jwale siki efe kapa efe ya o lwanang le yona a ko bue le modimo tsatsing la ka jeno le konotung le morena ko mmolelele tsotlhe tse o kgathatsang tsa bophelo a ko bue le ena jalo ka ga bua le motswalle wa gago a ko bue le ena o ko utlwe mantswe le wena ga a bua o seng ga ka jeno a re eya tumelo ya gago e o pholositse mamedie motle ga o tlo fodiswa ke meriana eno o tlo fodiswa ke tumelo ya gago go modimo maatla a tumelo ya gago ke ona a tlang go fodisa ga modimo wa kgotso a o tlhonolofatse le o seng ga ka jeno go na le monna ya neng a kutse dilemo tse 38 kao fela e re bebele dilemo tse 38 a dutse pela letsha la Bethesda batho ba ntse ba khumela ka gare ba fola ba tswa batho ba ntse ba kena e ne re ga lenyelo e le ketla foduwa metsi e re mo teng a ntseng a go a phesa mo teng a ntseng a re wa zama a tumela o mongwe a be a se a mo fetile a khometse ka gare lona dilemo tse kalo a ntse a sokosokola a ntse a mekamekana le bophelo ba gae a ntse a lwantshana le pholo ya gae empa a fitlha mora modimo jesu a mmona e re bebele ya ba o a mo tseba a mo tseba gobane ga se jwale a le mono ke nako a dutse mono a ntse a batlana le pholo empa o santsane a mmotsa potso gape mora motho ga ke fela empa o santsane a mmotsa potso o re na o rata o fola na ee ke jesu ono a ntse a mmona gore wa kula a ntse a mmona gore ga tse botsamaya a ntse a mmona gore omeletse ditho empa o santsane a mmotsa potso oh how I love the Lord o modimo re a o rata le o seng a ka jeno
o modimo wa nnete, o modimo ya tshepagalang. O santsane a mmotsa potso a re na o rata o fola na. Ee, le boemong bono, motlhomong o na le motho a ka kopang gong go itseng, empa modimo wa rona o santsane a mo utlwelela, o mo fodisa hang-hang, a re ema o tsamaye. Ya ba wa mo tshwara wa mo emisa. Mamele motle, pholo e tla ka ditsela tse fapa-fapaneng. Ee, ke a utlwisisa go boima go arabo dipotso tse jalo. Gagolo jwang o le kare o makakabetsi, gagolo jwang o le kara maima a lefatshe, gagolo jwang o le kara ditsietsi tsa lefatshe lena. O peinelwa ka mona, o sobile o latlhile tshepo. Go boima go araba potso e bonolo tjenana, empa go motho ya nang le tlhoko, go motho ya tsebang seo a se tlhokang. Mabedi motlhono wonder why motho ya kulang a araba jwalo ka nako tse dingwe. No wonder why motho ya kulang ga mmotsa potso a araba a isa kwana, gobane o tloa a ferekane, o tloa a sa tsebe gantlentle o mmotsa eng gobane o ntse o bona. O tloa a ipotsa dipotso le ena ka ara potso yo mmotsang yona, empa o senga ka jono re bona motlhanka modimo a sa qeaqee, re bona motlhanka modimo a araba ka boitshepo, re bona a araba ka tsebo ya seo a se batlang. Go na le dinako bophelong mo modimo a batlang o ntse maikutlo a gago. Ee, go na le dinako bophelong mo re iphumanang re feta ka ra maemo a kenang, mo re sitwang mamedi motlele araba dipotso ka nepo. Go fitlha mo Jesu a utlwelang batho bohloko teng, mo Jesu a bonang ba se ba spendile 3 days a e na le bona, batho ba se ba jele ba qetile tsohle tseo ba neng ba na le tsona. Ya ba o ba utlwela bohloko, ya ba o a elelelwa gore batho bana ga bana seo ba ka se jang. Ga nke ke etse plane gore batho bana ba tle ba je. Ya ba o botsa potso le ga o le jwalo, o a tsho Jesu o re le na le mahobe a makae na. Ee, batho bana ba lokela fumana dijo, batho bana ba keke ba tsamaya ba le tjenana, ba lokela go fumana dijo ba je pele ba ka tsamaya, pele re ka kgalakana mona. I need to make a plan jalo ka modimo. Ya ba wa botsa le na le mahobe a makae na. Still ya ba ba mo araba ba re na le mahobe a supileng le ditlhapi tse seng kae fela, a re di tliseng kwano. Ya ba wa di rapella gang ka moramono, ya ba o fepa matshwele ano. Still potso yona e tswile, le na le mahobe a makae na. Ke rata gobane pele a ka etsa ntho o a botsa, o batla batho ba ntse se leng dipelong tsa bona, batho ba tshepagale, ba ntse botshepei ba bona dinthong tsotlhe. Gobane ga motho a nkela diqeto mamedi, o na le gona o ka gutla, o na le gona o ka ipelaetsa, o na le gona o ka ntsha ya gago pelaelo. Empa ga e le wena ya arabileng, ga se a ngata o ka bang wa gutla wa tlo ipelaetsa. Ga o bala bukeng ya Matthew chapter 20 verse 21, oh my God, e re bebele bara ba Zebedia ba ne ba le teng ba tla go Jesu ba tsamaya le mme wa bona. Ee, mamedi e motle, ba ne ba tlhoka kutlwisiso ya mmuso wa legodimo. Ba ne ba nagana mmuso wa legodimo o tshwana le mmuso wa lefatshe. Ba ne ba nagana mmuso wa legodimo o reituwa ka tsela ya ditulo jalo ka mmuso wa lefatshe. Ba ne ba nagana gore mmuso wa legodimo o tshwana le mmuso wa dipolotiki, o kenwa ka di-connection, o kenwa ka gore o tsebana le mang. Ya ba batla go yena ba tlo buisana le yena, mme wa bona e le yena ya ba eteletseng pele. Ee, o tla tjena gobane a batla go tlo ba buelela gore ga mmuso wa gae o se o le well established, ba tle ba fumane di-positione tse itseng tla, ba tle ba fumane di-positione tse godimo. Empa Jesu a fitlha go yena o santsa ba botsa potso, o re le batla eng? Oh yes, ee, le batla eng? O santsa a tseba ke modimo ka ga ronama, o tseba se le megopolong ya bona, o tseba se ba se naganneng
empa still o santsane a ba botsa potso go le jwalo le batla eng. Oh my God, mamedi o motle ka nako tsotlhe potso ya tlhaga. Modimo pele a wetsetsa ntho o a botsa, Modimo o a o botsa e seng obane ga a tsebe. Ka baka gopola a hweletsa a re Adama, Adama o go kae na? That didn't mean Modimo ha mmone. That didn't mean Modimo ha a tsebe o go kae na. Empa Modimo o ne a mmona, Modimo o ne a tseba. Tsotlhe tse Modimo a neng a di batla ke gore a ntse maikutlo a gae, a bue se leng maikutlong a gae. Ka nako tse dingwe re bua le shano re ntse re shebile, ka nako tse dingwe re bua thetso go na le gore re bue nnete. Ke se Modimo a tlhokang go se bona go wena. Baeso, ke rata go bua le wena ya seng a latlhile tshepo. Ke rata go bua le wena ya seng a sa tsebe, wena ya seng a nana le go inehela, o seng o sa tsebe gore Modimo e santse le mofodisi, o sa tsebe gore Modimo e santsene le ena wa maoba wa kajeno le ka o sa feleng. Gara mathata a lefatshe, gara maima a lefatshe lena, se ke wa latlha tshepo ngwaneso. Go seng a letsatsi la kajeno ke rata o biletsa tshepong gore a kodule tshepong ya Modimo. Se ke wa fetoga tle, a kodule tshepong ya Modimo, a ko motshepe ka dinako tsotlhe. Mamela, ke o jwetse o seng gona ga kajeno. Modimo o batla gore o tsebe seo o se batlang go yena. Modimo ga a batle gore o tle go yena o phopoletsa. Modimo ga a batle o tla go yena o mo doubta. Modimo o batla o mo tshepe dinthong tsotlhe. Le mo o bonang go sa tshepagale teng, Modimo o batla o mo tshepe, o tshepe yena fela. O tla o bone ga Modimo a kgantsha ditsela tsa gago, o tla o bone ga Modimo a soufatsa ditsela tsa gago, a bula mamati a kwetsweng, a roba mamati a seng a kwetswe, mamati a ditshwako bophelong ba gago, mamati a bomadimabe bophelong ba gago, mamati a o tlhoka lerato bophelong ba gago, a o tlhoka lethabo bophelong ba gago. Modimo o a roba o seng ga kajeno. Modimo o batla e be wena ya tlhango mo beela taba e e beka mo e leng ka teng. Modimo o batla o mo tshepe dinthong tsotlhe, ee, o mo tshepe gore ke Modimo o tseba seo a se etsang. Empa Modimo o seng ga kajeno o tlhoka wena fela, mmamedi, o tlhoka bo wena fela bophelong ba gago. Ga e ba wa kula le o seng ga kajeno e santsane e le Modimo o re I am the Lord your healer, ke mofodisi le o seng ga kajeno. E bang o tlhoka maatla o fokola, o re o fa ya kgathetseng maatla, o atisa maatla go ya fokotseng, o re ba batjha ba kgathala, o re ba batjha mamedi motle ba fokola, o re dikwankwetla di awa. Empa ba itshepelang Jehova ba bona maatla a matjha, ba fofa jwalo ka ntsu, ba matha mme ga ba kgathale, ba tsamaya mme ga ba fokole. Fela Modimo wa rona e santse le Modimo le o seng ga kajeno. Ga a tlholwe ke letho Modimo ona, ka ro maemo afe kapa afe e santsene e le Modimo. Ke ka go a o botsang potso gobane wa tseba gore ga iyo e ka mo tlholang. O seng ga kajeno go wena ya kulang, go wena ya ntseng a mo doubta, ga ke o botse potso o seng ga kajeno. O rata ga ke o etsetsa eng na? Bua fela ka tumelo. Modimo wa dikarabo tsotlhe o sa le teng le o seng ga kajeno. Modimo o tlile o araba ka moo o kopileng ka teng. Mamedi o motle wa le kwa FM, Modimo wa rona wa tshepagala ka dinako tsotlhe. Mamela, mamela ngwaneso, le ga o bona Modimo a thotse, le ga o bona e ka Modimo ga a arabe ka ro maemo a gago, le ga o bona difefo tsa bophelo di utsukutla, le ga o bona dintho di o fetoela bophelong bona, mamela, le ga Modimo a sa di thudise, ka nako tse dingwe Modimo o di tlwelela ka bomo bophelong ba gago, ka nako tse dingwe Modimo o di tlwelela ka bomo ditsokotsane di keduise kwana le kwana.
di ubakele mo firifiri bophelong kana go tsedi modimo wa ditlwella ha di thudisi empa o senga ka jeno ke rapela modimo le ha o sa di thudisi bophelong ba mo mabedi le ha o sa di thudisi modimo a go thudise yena hle a go mo thudise modimo mo fematla a ke abatle se fatle o sa hao a go mo thudise modimo a ke a o tsebe sa manete a o tsebe ka botibo e le ha o sa thudise ditsukotsane bophelong ba hae empa a go thudise yena o senga ka jeno e le nna ke satsho modimo le ha o sa di thudise bophelong ba ka o lokile empa a go thudise nna modimo a go mfe maatla a o mamella e ngipha mandla o kubekezela nkosi yami o halleluya halleluya ka kreste morena amen.

0: ga ke tsebe o gangwe ke metsi a mofuta mang mare potso e gang letsatsi la kajeno e re o rata gang ka ka o etsetsa eng ba re temia a gopola ntho e leng gore nkile ka nna ka bona o gopola gore nkile ka nna ka kgona go sheba gore ta ga e le antlatle ke ja eng o kile a nna a gopola gore ga e le antlatle ke nne ke tseba go kgetha ntho ke batla apara jalo go seng gona gore a nke ke boele ke bone e ka ka rereka bua le momamedi a re momamedi a ko etse kgetho e nepagetseng go na le mo ileng wa ka feta teng ile molemo wa tsapa le ena teng go na le kgotso kileng wa ba le yona go na le thabo kileng wa ba le yona go na le dintho tse ntle tse kileng wa feta ka gore o tsona le ena a nke ke boele ke bone kgetha ka jeno gore gantle gantle potsong ya mofuta ona gore gantle o tlo araba ka mokgwatsela e jwang motho e mongwe o lemetse marukile ba le kgotso motho e mongwe o tswile matlho jalo ka Samson marukile a bona motho o mongwe o tsebe kwalele ditsebe marukile a utlwa motho e mongwe o kile a ratsa bophelo ba bophelo monate wa bophelo empa ka jeno ga a sa kgona gobane go na le ntho tse tsatsing
1: Hallelujah. A ile mo kopa kopa empa ka bakala go bane la ana sa bone le sefofu empa ba re timi ya moyengwe na bona ke ka ho kana ko ngwe wena ntamaiki ho hlokala ngore re kope liso la moya gana ke ka o leneng tsela modimo le reng gana le mahlo empa ka ona ha re bone re na le ditsebe empa ka tsona ha rutle jale ba timi ya ona sa bone tswalong empa ka mahau wa modimo ntse le beka jalo a dutse strateng a hua ka baka la ba re timi ya ona na le tumelo ene a hlokomela gore motho ya fetang ke mang a hweletsa e ba le ka ba mo gotsisa a hweletsa a meketsa ka baka la tumelo ya ba morena Jesu re ana o rata nka ho yetsetsang a re fela hanke ka boela ka bona tjole ka ka modima ka re thusa tshunyena etjena ra ba le sebete sa o dula ho yena re mo kope mahlo a moya re ntate re thuse ho itulela ho wena re be le tumelo e manganga tshuyena e hloka tumelo e manganga e ska compromise ska hesitate ska hesitate ska doubt Motshepe, ane re tshepisitse o a tshepahala. Ha re duleng ho yena, ska sheba maemo mana tla o sitisa. Ska sheba bana ba se maemo ha monate. Maemo ha monate ha mamele ha bobebe. Empa ya o modimo a o fe mata. No re fela ntaela morena ke mo fo hao. Jo fa ke rata o iphela ke rata o iphiella. La ha ka ntimela hulukile. Ye ke dumela wena o to ntatsa tso mmatlafatsa. Lucy tsheng ha ka tobele ntshwarele ha re kope matla o modimo ha bo bebele toma ska utla re bua ga le bo happy lady ntse re bua ka mantso a phefa pele bona hantle go ntho dipashasha he dia ja motho dia ja empa re thuswa ka re thuswa ke matla modimo gone ra ga ya ho yena sephiring wa mollela o re ntayele morena o bo khutla re nkapese ka matla he ho hlokana modimo re mo tseke ene ska focusa ka ra dinthotso fetang o tsona o tomane tlo sitiseha
2: haleluya
1: kopa modimo bo hlalele matla no re haibe ka wena la e ka o fetola le hlanya thatu ya modimo that's fine ntho modimo e unique e kgethile ya tlwaeleha do it by fire by force no re fela ya re tshepisitse wa tshepala ene modimo wa tshepala ene some other things modimo di tlwaela di etse ka bo di etsa hale ka bomo re totiso e tlo bonagala matla le boholo ba gae di tlo tseba go bonagala jalo motshepe jalo ka ba re timi ya ngwaneso o huwe go a ka ramaemo leng ka ro go ona huwa se ka tshaba huwa ane o kgone le gona bo happy lady a uwa go o shebile jwang re etsa mosebetsi wa gona go o shebile phati ya to thola moputso ntho o etsa k wena gobane ga o huwa o motshepa o tlo tshepagala ba ne a re tshepisitse ke modimo wa tsela tsa e bakeng sa maphelo a rona ke le bota maikele o seng ga tsatsi lena o be le weekend monateng tate ka Kresto morena re fa maatla hela ntate.

0: bakang hola hola hola ntatensu hola papa man modimo re ba balela wena ana o fe matla jwalo ana o fe matla jwalo ntatete bakang hola witu o kitike sa silao ha monnati o ana o fe matla ka kriste morena ya re fa matla amen dibo
1: amen amen dibo o kaletsa mohaleng ke bona hona le mohala ona le mohala nga nga go tswaga ne ke setsene ke mathaka voice note mme di motle o kaletsa ka pelenyana pele ke fetela voice note engwe o kaletsa pele ke fetela voice note engwe ke bona mohala ntso kena ha ke santsana ke le busy ka voice note ena ke nako a koletse ke tsebo qala ka wena pele ke ya voice note le kwa FM mo mo ye dumela madumele kae Oh yes.
2: And they were more than I had to sit in with Manarali Carla. And we are about to
1: go up. Hallelujah.
2: We are Libua.
1: Thank you, ma'am.
2: And we were in the long game that we could. Ono ibo shoko anta kipu kizuban house na pono wa tibela are anke ke boyele ke bone.
1: Oh yes.
2: Ya ba morena Jesu o restore pono ya hae. Ba tsiba se rantha pele ha se tswara nta ke kwetse. So tsiba ro wena nta ke go ntla pele se etsa seng ka pono.
1: Oh yes.
2: Ka ntlo on what remember Samsoni ntwa pele ba le ba itlosa wena ke ba hlo gore a ska bona.
1: Amen, amen, mama re lebohle modimo go tswa tlhono le fatse. Oh yes, oh yes. Re tebola se mama di re tebola. Kamehala eno entseng e tsena anke ke potele ka mona hapa ke tipote
3: a brother machine ke se ka khutlempa ho khona ha re empa ho khona ha lo re ke khutle fela lo ka ke se ka kemlela mo mamme di hore Samson o ile a tsama hlo empa ka ba ne ile a tsama hore ntle ka bona a kopa ho modimo hore a komphe matla ka jeno fela ho ba le ntho ya e kopang e molemo ba ke la bophelo ba hae me a nna o la nna nna me ke sa a hloka le puo ke ho lla ho ba ana ba tla fela ho ka ba le kgabunyane o ya ikopela ntho lo nge re ha ke ta ifuma na ikhotlisa ho modimo a go khete ha ntle tsa tsena ka jeno mo mamedi gore na o tlo khetha eng ho modimo potso yona e dula entse e mengqelong gore na o rata hang ka kao yetsetsa eng ona le motho e mong a kile ngaba le mofuthu ntlunya hae ka jeno ha o sana mofuthu ha o sana khotso ha o sana thabo ke dintwa tsa mehla le mehla a go khete ha ntle gore o rata ha kao yetsetsa ka jeno ona le motswadi ya lang are ha bana ha ba mamela bana ha ba sa kutlwa bana ha ba sa etsa thato ya ka ba se ba etsa thato ya bona ka jeno a go khete hantle go bane ba kile ba kena tseleng ga o tsebile wena ba khelositse ke ntseleng a go khete hantle go seng rena o tlo khetha ka mogatsela e jwa hang monna o kile a ba teng le tsena bethe sa lena mo aneng a dutse teng o nana le selo sa hore ga ka kena fela metsing ga ka fumana pholo ya hae lena ga ka tsamaya jalo ka batho ba bang le ena ha mmelo ka fumana ma folo folo le matla a re a tshwane le batho ba bang ka mantswe a mantle ka ka rosehi re ka kopa mo mamedi o sa ntsa dingwe tloetsa thapelo ya pelo ya gago a ko kgetha hantle ba re kemia moratemia e o neng go thukwa sefofu a kgetha hantle gore a nkitse moele ke bone ke ka ona go utlwisa ka Stephanie le hana sa tlhepetswa ka magashwe a re ke bona le godimo le buswi ja bona le mora he meletso le letona la ntate a go khetha le seng gore na o batla go khetha o bona le go di boka pa batla go khetha o bona di hele ka tlako tsopedi bona me ke tsara bo go sana ka ne sa sobeke
1: a re lebo mo fagedi ndakane ha modimo a gotso a hlonolo fatse. Oh yes, o demolaetsa o re fela ntate kwezi ke le bo palo ya lentswe morena a hlonolo fatse mantswe o hle a tswileng amen o rata ha ke o etsetsang sefofu sa re ho yena rabone anke ke buyele ke bone. Oh yes, ke na emeli ha mdumo go tswa hlonolo fatse ke te boela hle anke ke buye ka mane ka June 7 e kutlo e re bebele lentswe la hao morena ke bophelo re phela ka lona tsohle di entswe ke wena modimo re boka wena thuso ya rona e tswa ho wena mohlodi wa tsohle o le modimo ya tshepahalang morena wa rona ntate moruti ria leboa ka lengolo tharollo ya lona le ka dikgothatso ka hona re ha modimo ya matla ohle e leng yena mmabale wa maphelo a rona a go hlonolo fatse mokamedi amen ke mozimo ka tika bana ka zone 7b ke itebola hle ke itebola mhla ka modimo ya tukai a e tsahale ga itebola ka nete wow taba tse monate le ka nete o re molaetsa morning pastor ria leboa lentswe la kgothatso le boseng god bless you ke mamukwena ka mane ka sasol ka France. Oh yes. Sasolbeke ka mono ka France. Re ite boela hle, re ite boela. o kene molaetsa o re fela morning ntate Kwezi re leboa lengolo la kajeno e ka re modimo a ka re fa ditsebe tsa moya ra utlwa lentswe la Jehova le mahlo a go bona ra hweletsa go yena. Jesu a re utlwele botlhoko re seke ra mamela batho ba lekang go re thiba. Ke kopela mora wa ka Thapelo mosebetsing wa hae dintho di molokele. Okay, ke nna mme Ana tokamane ka Albertstal in Albertin ke iteboela go tla ba jalo modimo wa mehawile yo tlotla etsa tsela o re molaetsa dumela brother Mike. Jesu mo rata fita nkutlwele bohloko eya tumelo ya gago e o pholositse. Eish, ke sena ka mane ka extension 15 ka Everton West. Re iteboela ka nnete, re iteboela ga modimo wa kgotso a nne a tlonolofatse jalo fela. Oh yes,
0: utlwa tamaike o re Jesu mo rata fita nkutlwele bohloko ke bone le nna ke tle ke bone. Lengolo le matla le re re a utlwa empa ga re utlwisise, re a bona empa ga re bonisise. O morena ka Kreste a re fa matla ga ke re bone gobaneng pono ga e le teng o kgona go lemoa bobe le botle. O Jesu morena ntate Mike wa nkenya moyeng ntate wa ka ga morena a tlagetsetse wena ka gore le ka gore gobaneng e sale o lwanang ntwa hara lefatshe lena le Kresta morena a re balletseng go lona o tsoa ka meso ntate Mike o lokisa neya e weleng o lokisa pelo tse sithabetseng wa re lokisa ga re inetswe re le ka ra gotlo wa re gothatsa ka thero le ka lentswe ga Kresta a lo etsa hantle ka gore le ka gore ka hara lapa la gago mo le masiana a gago le rona ka gara malapa rona le masea a teng le bana ba e leng gore Kreste o ntse a ba tataisa tseleng ya bophelo le bodumedi bona bana ba e leng gore Kreste o ba etsa gore ba tle e tlo ba mmono pela maphelo a rona ga re ba leboe le bona re re ntate modimo ga eketse ka o feta ntate wa ka ra o leboa ntate ra o leboa ntate Mike tlasa thero le ditsoseletso tse go fang tsona e re ke leboe ke dibogodi tsotlhe tse ka gara lekwa tse asang asang gedi go tloa kutung go lo felelela pheletsong ntate modimo ga lo ba etsa gantle ntate modimo ga lo ba pesa ka mogau le rona a ntse a re fa mogau o sa feleng ka Kreste morena ka Kreste morena sefofu Bartimia a re ke ganke ke bone ke boele ke bone tse ntle le tse mpe ka leboa moruti waka ka Kreste morena ke mme Maltuma ka zone 20 anenbo
1: ha bokwe Jesu le o senga ka jeno ke iteboela mme Maltuma ke iteboela tle ka moka zone 20 o kene molaetsa ore brother Mike ke ujile ka tsebe until the last hour ntate sekere ntitsane ka moka zone 10 meipa after such a long time ke a leboa ka nnete meipa ke a leboa ya ke thabela ho fumana molaetsa wa hao hle ya o ipatile matsatsingana ke iteboela ha bokwe Jesu. Oh yes. Anke ke bone. Ya, itemelaetsa le nna anke ke buela ke bone hape. Oh yes.
4: Morning, tate Kwezi. Ha ke ntwa lengolo ntate kona ke tswang ke setswe.
1: Ya, ne. Setswe, o tla loka mama, o tla loka. Ya, ke tla ke le bua. Ka morana kwe sa fedise mpelo fela ke tla ke le bea mona tafuleng. Oh yes, ha ke re bone ka mona. Mefangedi.
5: Hela ntate Mike le ho seng hatsatsila ka sheno anke ke dumedise ka hare ho tsebeletso e ikgethileng sealemoyeng sa lekwa FM sa le Thembeni le bamamedi bohle ba tsebeletso ena ya lekwa FM lenaneong lena leo Modimo a le kgethileng ka tsela e makatsang. Ke a dumedisa lebitsong le matla la morena le mmoloki wa rona e leng morena Jesu Kreste ya halalela wa Nasareta. O ntshwarele ntate Mike ha ke tlo kena ditabeng. Modimo wa kgotso abokwe ntate Mike fela mantswe ke rata ho sia ka hare go tsebeletso ya lekwa FM ka hare o lenane o lena la hlale ethembeni ke mantswana a fumana bukeng ya 1 Corinthians 15 verse 57-58 areng are lebogeng morena modimo ya re nehileng ho hlola ka morena wa rona morena Jesu Kriste abasare Paulosi ka baka leo bana beso ba ratwang wa tseba ba mamedi ba tshebeletso ena e ikgethileng ha re ne re ka ra utlwisisa taba ya gore re ratuwe hakakang ha re ne re ka ra utlwisisa taba ya gore re kgethuwe hakakang go na le mantswe a mang ntate Mike John 3:16 a reng gobane modimo o ratile lefatshe hakalo ntate Mike re ratuwe ka tsela e ikgethehileng re ratuwe ka tsela e makatsang ke ka go Paulo sita tsilena arenga ka baka leo bana beso ba ratwang tia matla ha re tie matleng o re tia matla ka mantsu a mang re tshwantse re be le matla re tshwantse re mamelle matleng a modimo le ka hara diphephetso la ha maemo a sa sa dumele ntate Mike re tshwantse re tlale ka matla re tie matla o re le sisinyehe ntate Mike ke motho ya eme matleng a lentswe ha se sinyei go ka tlala maru a fitla difefo mara yena o dula a yeme go bane setswalle sa gae le morena ke setswalle se tisitsweng ka madi ya Kriste Jesu lefula gae letsogo ya gae ke setswalle se emetseng go tla ga gae go tlolata kereke ya gae o re tia maatla le sesesinyehi le eketse ka mehla everyday every hour every second o yeketse o re yeketse ka mehla go sebeletsa morena re ntse re tshiba ba mesebetsi yohle e re yetsetsa moreneng e ke ke ya ba ya lefela moreneng tate Mike ke ya leboga modimo wa kgotso ha le boloke modimo wa megauhelo ha le etsetse ka mogaufikela Kriste wa morena go tlotlalata kereke ya hae go bokwe lebitso la morena Jesu Kriste amen and amen and amen and amen.
1: Hallelujah, hallelujah. Re itebohela mafangedi ha modimo go tso a hlonolo fatse. Oh yes, oh yes. Okay. Ya ona voice note ke bona isa tsa mai ho hang e ke metse tu. Empa he holukile, holukile. Yes. Ke nana ne se go fitile ona wa ntate Muzimkati ne se ke go fitile ka nete ne se ke mathamane. Yes, yes, yes. Anke ke bona ke mona jwale, ke mona jwale. Yeah. O re molaetsa. Ntate Kwezi ke le boetse molaetsa wa hoseng le dikgothatso tse matla verse 51. Jesu a bua a re ho sona o rata ha ke o etsetsang. Sefofu sa re ho yena rabone anke ke buele ke bone. Verse 52 Jesu a re ho sona ya tumelo ya hao e upolositse sa bona hang sa ba sa latela Jesu tseleng ena amen ntate ntate thudisana o mphe le matla a ho mamella difefo tseo ke fetang ho tsona oh yes ntate Kwezi ke a leboa morena wa kgotso a re hodisetse wena le ba lelapa la hao a o patele le ba babe a o ekeletse ho feta moo ke mema mutahung ka mona ka polokong God bless you ntate waka oh yes mama ke itebohela ka nnete monghadi ke a rapela o nthuse ka tisetso amen ke itebohela mema mutahung ka moka PLK oh yes o re molaetsa brother Mike Bartimia are oho murada fita Jesu nkutlwele bohloko mamenemene aneng are wa rasa ke ona amulatang a re tlo Jesu wa ubitsa re phela le di rata di crazy empa le maemong ana e santsane e le modimo ka Kriste morena amen ke die ke tse mo eketse ka mane ka zone 14 sebokeng ga ite boela ka nete ei mamene mene ana acho muruti maine a re ke dinta tsa selomela kobong. Ya ke mamene mene ka nnete motho o tsena he ya ga o soka o tseba motho mamedi ei ha o so tsebeletho hai a ke rutlwe ka mo
4: bo seng ha le tsatsi ke rata ho heletsa
1: madume ba le
4: ka partinia moratinia
1: ha
4: la ho heletsa le nna ke a ho heletsa jwale ka maria hana Jesu mrahai Jesu Kriste mo kiteng wa kana haleluya
1: a
4: re ba fe veini veini fedile le nna ke a hweletsa hore bana ba ka ke di fofu ba buyele ba bone hape e be bana ba bonang
1: go
4: ba le ba setse ba bona empa ka jeno ke di fofu ha ba buyele ba bone hape ba se di ntho se lukileng ba loke ka Kriste mo rena Mama Sidwan extension David.
1: Ga itebola mama, ga itebola mo dimo gotso a hlonolo fatse le o seng hona ha ka jino. Ho seng hona ha moqibelo. Ha morana ba gona a hlonolo fatse tsohle tsohle meletsa yohle ekeneng. Modimo a hlonolo fatse ka Kriste morena. Ke itebola ka nnete, ke itebola. Ke tlokopa ba re ke bone. Ya, re ke ke kope ho ba o ba evangeli ba ba bedi bana. Moefangedi sekete moefangedi ntakane ka mono e mongwa lona a re rapelle dithapelo e be thapelo e akaretsang tsohle ba kulang ba leng dipetlele Ginger Maleka a tabeng a gutlela sepetlele haufinyana ha re tsebe sikiki eng empa e se ka a ka fola ha gutlela sepetlele jwalo ba ile finalize ntho e nngwe le e nngwe a gutle ka nnete ha ilo dula kgetlong lena ho hang ha ilo dula re a rapela ha sa yela ho ilo dula jwalo o yela fela ya check up eno ya satane ka nnete o swabile ha o letho leo atlang ho ichaza ka lona ho hang ha o letho leo atlang ho ichaza ka lona hona le nngwe hape thapelo e ke boneng e neng e kopuwa mamedi o ka boela wa nsendela yona hle melaetsa se le mengata e se theotse tlase kwana ha ke sa e bona le hore e ho kae ya o ka boela wa re bontsha yona ka nnete o na le molaetsa mona o reng wona a blessed Saturday morning to you motlotsiwa wa Jehova ke a leboha ka dijo tsa moya tsa meso ha bana ba rona ba ka hweletsa ha bana ba rona ba ka hweletsa ho morena Jesu hore ba bone bufufu bu ba bone bufufu bu fele ho bona stay blessed brother Mike ke Miss Magold amen ke itebohela ka nnete ya a tlo rapelang bo sentse hopola le bohle ba ilongolang di-exam bo le qalang di-exam ha tle re akaretseng bohle ba tlhanka ba modimo ya rapella tsohle rapella le ba kulang ditlhoko ka go malapa ke a tshepa ho na le motho a ntseng a lwantshana le siki ka hare ho ntlo yes ntate kwezi o se o tla tsamaya hantle ntate modimo a mpolokele wena le ba ntlo ya hao modimo ke eo amene bo ke itebohela hle ke itebohela ya ha bokwe Jesu ha bokwe anke ke bona ke batlana le molaetsa o neng o bua ka thapelo mamedi motle ya mamedi ha o ka wa o romela hape hle ha o ka o romela o so thewetse tlase kwana ha ke sa o bona ntate kwezi le nna ke sepetlele ke ke mametse ya ke ntse ke le gona teng thapelo tseno ke matsotetsi ka mane ka Iron Side me matsotetsi sorry mama hle sorry ka moka Iron Side sorry ya o tlo fola ka nnete me fangedi ndakane me fangedi skete e mongwa lona a rumele fela jwa lo thapelo ba hlanka ba modimo thapelo e akaretsang tsohle hopola ba leng dipetlele hopola ba kulela mahai hopola bana ba rona ba ilongolang metriki e bonneteng ba badile bana e bonneteng bana ba sebeditse empa ba teng ba le rabatse ba kere ba tlabeng ba tla ba initile ba tlabeng ba tla ba itlamile ka dinthontho ba tlabeng ba tlotla ba robatsa bana ba rona ba ba tlhokisa maatla motho a neng a tseba e ra kena ka exam room e be o lebala dintho tsa bohlokwa o lebala dintho tse a tshwanelang ho tlo dingola ha modimo a phamise seatla sa hae ka nnete tsohle tseo di fete ntate moruti nna ke kulela ka tlong mme ke kopa dithapelo mohlanka modimo o tlo fola o sontse o fodile ka nnete ka o bua fela ka molomo wa hao tumelo ya hao monna modimo e sentse e o pholositse tumelo ya hao ka nnete wa bona melaetsa e keneng yohle e kopang dithapelo modimo o santse a utlwile melaetsa yeno modimo o santse a utlwile voice note modimo o santse a utlwile lentswe leno le wena a tlhokang go romela molaetsa o ka bua fela o ka bua ka molomo wa gago o santse a utlwile modimo o tlo phethagatsa tseo tsotlhe ka thapelo e tlo kenang o santse a phethagatsa tseo tsotlhe modimo wa rona o a mamela mamedi motle o utlwile letlhaso leo ke neng ke bua ka lona letlhaso leo ke neng ke tsamaya ka lona ke ne ke kena le binwang ke ena Nothando Hlophe a re o ya phendula o baba ya o ne a tsho a tsamaisana le Apostle Linda Ndaba ya ba tsho ba re ka nnete ya o na modimo o a mamela mme ga a mamela jalo ga a mamele fela modimo ona wa rona o a araba modimo wa kgotso ka nnete o tloetsa tsela tsatsing lena la kajeno mamedi ka nnete motshepe motshepe obane ke modimo ya tshepagalang ke modimo ya dulang a tshepagetse botshepeng ba gae ka dinako tsotlhe ka go tsatsing la kajeno ke modimo ga a tlholokeletso

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mo mosisa.

0: Tshepe mamelo ena tshebeletso ya mantlhatshebeletso ya lekwa FM 91.0 megahertz ko dumedisa hle tsatsing lena la kasheno mahla be a re dijong tsa ka ja bonde ay ay ay ay ay ay ay hishi hishi hishi hishi
1: la kasheno tsa ka hanyo ba no lekwa
0: ane rona tshebeletso ya mantlhatshebeletso ya lekwa o dumedisa jwa le ke ka

0: ngimukubele beke ngane twa na mamelo na sebeletso awule thola senye ye awule thola senye ye ga o letho le senyeile ngwana mamaedi ana tshebeletso mane tlhatshebeletso ya le kwa dula le nna o tloa jwale o fitlhela mane goreng yalo ka ena ga ise gora ya lesome le
1: betsembere
0: nke ntho ena ge ipotetse ona mamaedi ana tshebeletso nna le wena re feta gotlha o na moo re sa keneng sangene natal san bonane bo baba san bonane bo baba san bonane heshe heshe ntsi heshe ntsi Molani into zakuthi molani into zikapha othahlonda yena othonya uza

0: nako metsotsomashomo abedi le metso tsheletseng ngwana mamelana le sebeletso ka rolena le naneho mmino le botšhaba tshebeletsong ya batho moqebelo bekeng kgwedi tlhola jalo matsatsi a ka banga mararo wena mamelana tshebeletso mantlha kgwedi ke ntšha tšhatšhatšha kgwedi ke a leshomo e lemong sena sa 2020 le metso e tsheletseng mamelana tshebeletso ntumelele nna le wena pele ke nka melaetsa ya gao nna le wena re fete ka Nadala ga re ya Nadala nna le wena obane Nadala ka nnete ke le ka utlwa ba re ka nnete tšhe thopi tsa teng dintle ntumelele.
1: Ay, ay, ay, ay!

ke re fela ke sa nata le ke sa tshela mo hokare empa tumelela ona mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa pele ka nnete ke tshela mo hokare kapa pele ka nnete ke nka meletsa ithindi yenze nje andazi into zakuzo

ngeke siyagoduka siyagoduka mphulaphula ungasuki ungashenqi ngashenqi ithandi nguthahla ndingunyawuza zilimpondo ndihlamba ngegazi amanzi ekhona mna ndiweyika igazi khamuhamba ke

matekte. Una matekte ukango kuma change. I think go to. And I can go to kempula. Azibuza baphojola inkomo nxa icho nje. Ojola. Ithindivu ithinditi. Thindi ibambe mphula phula. Uthi umlayeza tsipi. Athi halala ke mametsi ke alwena ka niti qetellong ya lenaneo ke mme pikish. Yabulela mama.

0: o iphile nna wena mona o iphile nna o iphile nna o ikentse nna wena
1: ke
0: re ke a o fuparisa jalo wena o nka ka mokheke bjale go tla tla go etsa jena he ata ke tlile ke le dumedisa lona baloi ba ba tsheyadi le ba batenya ba batena le ba sesane dumelang thata ba tsholosene sa pula sedunte tsa mogolong tsa tlhile a legatatle e na ba febie magamo dumelang lona dumelang a ke a šwa lenana gore ke šwile gomme ntse ke le teng tse ke le teng ya phela ke nthe bagaga jena fa yona ntse e tlhile e pata dišaba ke a tlatla matshwalo sene tshapula sethuse tsa magolo ntse a tlhile a legata gao fela ga lona kere ka bongwe ka bobedi ee la basadi ba diteipi dumelantlheng lona ba ileng mafung ka diteipi tsa dipere ke a tseba letlhile le ba batla banna bana le a ba batla banna bana bjale ke re ka nnete tla tla matsholo sene sa pula sethunte sa magolo o ntse a tlhile a legata le tsona gomme le kana la ba thola le ka se ba thole yona dumela ebile babae

Anya go metse sene ra roma me dana tsebele tsema ntla tsebele tsa lekho. Ai dilenga ta ka nete mo. Dilenga ta ha mogomo mo. Re se tsebela ka metse sene ra rona me dana tsebele tsa ka nete mo ri anteng. Re ga ben tsara na ka nete tsa hora ya bokana ha ise hora ya le show. A ka nka no ga ya le show me dana tsebele tsa ke wa fi. Ana le bontate kwane ke tlotla ke buisana le bona ku.

0: baba wambula lubaba
1: elondo wagula lubaba elondo wagula lubaba
0: iko kama elisha Bathu Shenge, uShenge wasahlankosi ke lo. Iko kama elisha. Athu umuntu wabulala ubaba athi cha mfowethu, mfowethu nya ay nya ngiyafuna ukubamba ngesandla. Ngikubambe ngesandla ngithi awu cha, awu ngempela uyazi ukuthi uye wayenza impilo yomuntu ibenzima. Ay, impilo yomuntu uyayenza ibenzima. Umuntu wabulala ubaba wambulala wamqeda ushe siyabonga ayi khuphuka lapho suka ayi bengifuna ukugijima ngize ngapha ngilande ubhuti la bathu umqwathi kodwa inkinga into zama zihambi kahle la ayi impeke yakho Infernal! Isitha sama ex ke lesi

ngiyabonga sitha sama asisuke natala sisuke natala siya ngale lesuthu manje siya lesuthu manje siya lesuthu mama rena tsabeletsa ri yahle nako betsetso le shumele metse supile ngantle ka mara hora ya le shumele metse lomong ha ye metse ga ba tla ke chintshe digege jwale ke fetole nthotsa ka bani ka nnete nako yona e sale Come on!

0: Atembe ho nye Atembe he mamedi na tsebeletse ma ntla tsebeletse le kwa ke setse fela ka metsi tse seme kae ke tla be ke tswa ke betseya ka go tsebeletse ya batho tsatsi lena la ka sheno che ka nnete e ba ntse ba tsho ba radi ba thasel le ba rela rena le wena kwete kwete rena le wena ka nnete ka go tsebeletse ya batho ge teng ka kwano tsatsi lena la ka sheno ba re ha re sale ba re re sale
1: Fela o bane o kwatile o kwatsa busiwo Chinche di gere tsana A go chinche di gere Ke bona tsotsa chinche di gere ka fela o bane o kwatile o kwatsa busiwo A go chinche di gere tsana A go chinche di gere Ke bona tsotsa chinche di gere ka fela o bane o kwatile o kwatsa busiwo Ai bo ai bo Hey, abo. Kya na ptita pela.
0: Ha.
1: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
0: Ha.
1: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ah, Baba Shotoza, sinawe Baba Shotoza, sikulalele. Yeka lengoma lezi zihle nje kuphela baba.
0: Eh, ke bua sesolo jalo ka ngwana na wesi ba re ke Shotoza.
2: Ah, o ba le dipaki.
0: Eh.
2: Ke tsidi iso ga mona. Ta ga Steval go mametsi ntse ke dutsi le tsipya ka sa.
0: Tsidiso ka Shot ka mona ka.
2: Ke Baba Shotoza.
0: Ah, ke le bona tsidiso ke thapela.
2: O zahamba kahle Baba Shotoza. Ah, nkosi kulalele.
0: Eh, la tsiriwe, eh la tsiriso monna. Eh, ke ntate thapelo wena ke tshepe jang di tshepe tse di monna. Ha ke shotoza wena monna, what's wrong? Eh, what's wrong wena monna? Eh, tiba mpoza ro. Tshepe. A uti thapelo dumela hle ke na lo wena go mametsi till chaile time. Ke mmoki ka mona ka poloko he la khaitsedi ya ka mmoki, o phetse o hantle. Eh, nna ke hantle. Eh, au, eh mukubani, eh ba re jo we pasaka, ba re ngwanesh. Eh, ke le wile ka mono ka nnete. Eh, gaitsedi aka, eh a re ka mane, a re gotsa ntate thapelo a re jo hle, wa sibua sechosa e ka re ka nnete, eh o si antse ho mme. Eh, ha re le buwe ke gatola ka ka mona ka Move and Go Extension 8. A re wa sibua, eh ke mqhosa nna ndingutahla mna ndingunyawuza. Dihlama ngegazi amanze khona wena gatola ke mvango apho ndinginyawo
3: hayi tata hayi tata hayi tata undenza
0: hey he
3: njani yekela longoma yeka longoma yeka longoma kupulu nzima u halala u yitata ngikhumbuza kude kuparlament ngapha ephilo kwasanda kwabomvana tango
0: tangi tata tangi tata tangi tangi asi
4: kimna mantene
0: eh
4: mantene Letus Pansi. Bilela zonke makumbima nomhlaba oqina. Abantu bakodatata bam.
0: Ewe.
4: Kyabulela. Yo hayi bathong.
0: Ewe mamfana.
4: Ha re lo thabang ka mamelenle kwa ge be hantle.
0: Ewe mamfana.
4: Oh ke le bohwa. Ke kopanta teng dimalo ntshikelo tsa ka galla pala ka katla sa bophilong.
0: Eh.
4: kamubango a leng ke tsa hantle ke lo ba hantle ke hantle jwang mari ke kopa tshietso e itse don't kono le bontate mo le ke hantle ke le bua ke le bua
0: e rwele he ke batla ya tlatla mpelelo re e ha ke tswa mona ke supa ka mona ka ke supa ka
2: ndate thapelo e le ka ndate a re right a ke a leboa se ke thotse pina eo ke laba kae download immediately a ke a leboa ndate thapelo ndze ke na le wena wena mfo
0: se
2: ke na le wena ke na le wena thank you
0: ndate wa ka ke le buile ke re banna we ba re gatela ngwana na ka nnete la ntlha

dithopi tse kgang ba re fela ke a mo rata empa bothata fela ke gore ga ke tsebe gore na ebe ka nnete yena wa nrata na ga ke tsebe gore na ebe ka nnete yena o nrata e le ka nnete ee ga ke tsebe gore na ebe ka nnete na wa nrata na o nrata e le ka nnete koduka ah

0: Bathu shayize kethi. Bathu yabhenquza umuntu ozalikwekwe. Athakalala umuntu ozalikwekwe. Hayi akalala umuntu ozalikwekwe namphulaphula akalali. Hayi. Noko.
1: Hotso thapelo ungakhulinge undiphambanisa
0: kaume
1: uthini apha ku ungumxhosa
0: singunyawuzi
1: thini bethu na athapelo uxolela ongilishasha uthini apha ku ungumxhosa wena unguthahla ukhunulize igazungile lemfana yeseboko sahabo mne wakha
0: angikhunulize kuyale
1: khunulize izomi 11 am
0: Atungalingi. You angalilo mama nyami ngikhunuliza ngalina. Alila hi hi hi. Kangi dibona ninje angalini.
2: Angalini. Angalilo. Angalini.
0: Sachijima ngokusachijima ngoku.

dikile di anna di kakapa dikile di anna mekhale ba etapele le fatse lolotlhe le dikgosi mekhase o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of